0: kwa pipiti da tulia. Iyo lini yo.
1: Iyo leo yo.
0: Iyo lini yo.
1: Iyo leo yo.
0: Enti kama tuwa, kumbe kucheza unajua. Kama tuwa, kumbe kucheza unajua. Kama tuwa, kumbe kucheza unajua. Anye kama tuwa, kumbe kucheza unajua. Bashi peleka mkono kwa chini fanya.